live I shiv, ay ay ay, live of voice, ay ay ay, live of voice albumim. Ay vai shiv, ay ay ay, live of voice, ay ay ay.